0: da gaur hozi bat ezen. Eta nire tengo buka fini nire maka lokal, zekere, o nire lagen gautu izi eta nire lokal. Ato nire eta lagela lorifel moraz maira etine fatu. E depois, ida mak tenki kuda pire tepo. Se eta la kuda pire tepo, maka esi sempre ataka. Nire hau zuzere, atzea duza umoru pare, kumbaesire, Koko uza amor natural sa nyo nagbina. Lagi ko bawang lagi lago, tamalaw ka na yung kimiko. Yung wala ako ko din niya umar ang stresa. Ay kutin sa kanyang makamra ay buras. Yung kimik sa nyo tama ba niya doi, bawang niya mata sa rito at yung pal. No, niya bala afeta ko wata, Saudi, ba kung lahat sa nyo uza, ba kimik sa nyo.
1: Ovintis, nem aki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Ngalor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Ngayon, itaroon na hamutok ona, noreze tiyaona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ida-ida tiya kama, kabiti ruma, o di akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

kaka imia matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguro. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

terik ida, iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Malo kronan na isira, kamutok palihohaw na imar, pao niya belo ni Trinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jang pavimento, kusi fulan sa naluresing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong dia kway miut. Ya di saw ni lorong, ita se kolia konaba, di jang pavimento ha tene no matenek niya. Tiap malo kronan na isira, molok kita huwete niya programa, tirmai ita barona lay, mujika furakida o titulo Hari Damai.

terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Malu kroan na yung sira, kamutok palihohaw ng imar, pahaw niya belong drinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jang pavimento, kusi fulan sa nulurising walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong dia kbay mihut. Kaya di saw ni lorong, ita se kolia konaba, di jang pavimento hatene no matene kanyan. Tiap malu kroan na yung sira, molok kita huwitin niya programa, tuin mai, ita baro na lay, wujika furakida o titulo haridame.

itaro na hamutuk ona no reza ti ona orasaon kapasita. Agora itabot sira beletoba iya ide-ide ti kama kabiti ruma ho di akompanya hau rona instrusaon konaba visualizasaon.